0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, ọ na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

ndị nwụrụ na ala ọma isi ndị mmadụ ruru ihe dị ka 2,000 ebe 1,000 ka furu efu ruo ugbu a. N'ikpeazụ, abịazie n'akụkọ gbasara egwuregwu bọọlụ mba ụwa, e mere ka anyị mata na mba Portugal abanyela na agba nke 16 (round of 16) na asọmpi iko mba ụwa FIFA World Cup mgbe ha meriri mba obodo Croatia gbaa ha 2-1 n'egwuregwu jupụtara n'oke ọgụ na ihe ịtụnanya. Mmeri ahụ emeela ka Portugal nweta ohere izute ndị mmeri Europe Spain n'egwuregwu asọmpi nke a na-atụ anya ya na ọ ga-adị ọkụ ma tọpụ ụtọ nke ukwuu. Cristiano Ronaldo, onye ama ama dịka CR7, nyere Portugal ohere ịlaghachi n'egwuregwu ahụ mgbe ọ gbatara goolu site na penariti, na-ewepụ uru mbụ Ivan Perisic nyere Croatia. Ka egwuregwu na-eru ngwụcha, Goncalo Ramos jiri isi ya tụọ bọọlụ n'ime ugbu n'oge mgbakwunye stoppage time, mee ka Portugal merie egwuregwu ahụ wee gbaa 2-1. N'oge ikpeazụ, Croatia chere na ha ahaziela egwuregwu ahụ, mana VAR kagburu goolu ahụ n'ihi na onye gbara ya bụ goolu nọ n'ọnọdụ offside. Mgbe egwuregwu asọmpi ahụ gachara, Cristiano Ronaldo jiri anya mmiri kwanyere otu onye otu ha nwụrụ anwụ bụ Diogo Jota ugwu site n'iwelite uwe bọọlụ ya nwere nọmba 21 na ya elu, ka a na-echeta ihe fọrọ obere onye otu ha ahụ mere. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, n'ebe a ka anyị na-ewetara unu akụkọ isi njedebe. Unu daala ụda emeka ka dekọtasị akụkọ ndị a niile. Amaka bụkwazị ọlụ ebube arọ. Ka anyị jisi ike na-eme nke ọma, ka obodo anyị na-adịwanye mma, maka anyị niile amalite site n'obi ọma. Ụbọchị nta ka anyị chọọ unu na owere nchi. Ka emesịanụ.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

manezekwu na ezigbo nwanne m Nwachukwu Nyaji Emeonu ndị ukwu ndị ọma ndị ọma ndị anyị ji bili ndị keke jara aka ji agbụ ibigbo anyị na-eke n'onye ọbụla nwale obi aṅụli na-anabata gị n'ọmalịcha mmemme anyị kpọlụba anyị ka anyị nọ maka na ọba anyị ka anyị nọ nenari 5.3 FM redio sapiensi ya ha fambe fanyọrọ akwụ nwakabala agba nke ukwuu ezigbo nwanne m eji m n'aka na tata gala ọfụma na ndụ gị mana ọ bụ na onwe ka ekwensu si wee kpanyalụ gị obele stọd yalụ ya o na echi ga-akalili m

Hello? Hello? Hello? Oh. Biko, chatani ngwa kwiki pa wanyi na 081-303-272-85. Hakalan kosa bu 090-35-94-4777. Maka natu wanya ikana nankagi, osina, no wane mebi zikuwe mebi. Osina, naka ni kuwa kwi tomu haka. Osina, ewe bakwazi ananka. Osi chine kenyela anyaka na afrono anyaka olu. Jesu meela ayebele. Hello? Hello? Hello? Oh.